ekujuleni kwazo izihlabathi. Kwisibeletho sona esinamandla senkosazane yezulu nomkhubulwane siyakhuleka. Sithi wena othunywe ngamanzi siyakhuleka, bathi wena ofike ngelanga, bathi wena othunywe ngemlilo, othunywe ngamanzi, izinhlonhle ezinkulu siyakhuleka, amakhosi amakhulu.

vele kuqala siyakhuleka nina bezilo siyakhuleka kumalandela sikhuleka kuba bakhulu basekhema umanxusa semkhathini siyakhuleka sithi lalela wena ongezwanga sithi lalela wena obheke uzulu